0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi to nagapalalot ako ulo ko. May problema na ko. Sa trot lang. Hindi pwede nga may koto lang ko. Oh, gusto mo mag-share?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ladies and gentlemen, this is the NBA Playoffs!
3: Oh guys, tarungon ko na ito ni. Duha na lang yung kapuntos. 2 points na ilamang nila. Kinahanglan, teamwork yung taan eh. Isa na naka 3 points, naog yung taan eh.
4: Pilay tayo mahabilin.
5: Last 8 seconds na lang. Tarungon na ito niya.
4: Oh, 8 seconds na lang ha. Mangkanor, unsa man itong istoryaha nga. Ngay muha man daong gipustang atong premium sa championship. Unsa man eh.
6: Ito Mangkanor, pandamay ka mapili. Tani nun, 2 points na barang kalaban. Agak na tani.
7: Pandamay, lamang ang kalabag 2 points. Ay, magkabala ka mga teammates. Itsahan ko lang nag 3 points na. Kaya kay na. Pina-Stephen James akong tirada. Baba mo kay Bao. Katong bata-bata pa ko. Ako'y MVP sa mong lugar. Most bugaong player.
4: Mangkanor, championship game ni. Kinahanglan yun tamo daog ha? Kaya kung mapildi ta, wag yun tayo premium ba?
7: Ayaw ka bala ka. Ako'y bahala. Basta ka mo, depensya lang mo. Ako'y bahala.
3: Okay, sa katawin ang bula. Okay, game na. Last 8 seconds na boys. Go!
7: Oh, naging winning moment ako ron. Mangkanor, winning moment.
3: Last 8 seconds. Pasa naman si Mangkanor, kaya may pasang bula.
7: No. Pasa na rin, Brad! Pasa na rin!
3: Mangkanor, tawa na rin bula!
7: Nareceive na akong bula. Bakante na kayo sa 3 points. Tirahan ako. Aliana! Pandamay, wag abot ang akong tira. Airball!
3: Mangkanor! Anong waman ito kaabot?
8: Mangkanor! Building na, Brad! Building!
7: Pabitong-bikong ko. Agal, sabag mo na bikongan ko. Sabag,
3: bikongan
7: ko.

Basta bitaw kauban takadong, katulgun gineng kayo ko ba? Mau ba? Ngano, boring day ko day? Dili man, lami manggon magpahuway kung ikaw ang akong abay. Ay! Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Unsay sigayaw ni mo diha, Kanor?
0: Ay, unsa pa, kanang imong inahan. Buhay senyorita kay restong panibalay. Mabay nakipuyo, mura pa yun ang senyora. Huwag trabaho. Makalagot yung makasuro kong dugo.
1: Ayaw po na anaa si mama, kaya ako man ang inahan. Nagatrabaho, bitaw na siya dinihan, nagatabang-tabang.
0: Tabang-tabang, tanawarago na diha. Mabagay na siya kahugasan ng plato diha. Mabagay siya kapang limpyo, kapanilihigan ng salong. May panagkuha na lagi siya katabang. Kaya mo trabaho pagtarong.
2: Kaya nga no, Kanor, magkuha mo katabang. Nakamoy ikabayad? Ikaw na ba ang tamang guna dito sa gawas, ha? Gusto ka gunahon ko ng naon, di ba?
0: Ah, pandamay. Ang akong ugaan. Urahag na ugbairan. Ay, ma!
1: Oh, tanawa, Kanor? Nang guna mang gani day na si mama? Tumiaging si mana, pabiyan ako nagisugo sa imuha. Tagas na kayong sagbot.
2: Unya mo, ingong kangawa ko'y trabaho din sa inyo. Ipangkit-kit na manggani ko sa mga mananap.
0: Porbeda niya ko gangan. Pagkabutan yun. Kanong kit-kiton makas mananap mga mananap ang pugang dako. Karoon ako, mangunay din yung mananap ko ng kauli. Mau niya ko gangan. Buutan na. Kwapa pa. Ma, pasalamat yung kong anak din sa mo. Kay kung dili tungod ni mo, po'y anatagbitin dire tungod sa kataga sa mga sagbot.
2: Ano ba? Aron magkasinabda na ita?
0: Sa mga pagkukong sa bitin nga, nahadlog namang bitin sa daong sa kungugangan.

0: Oo ka. Permi ka na sana nakadapa. Permi na.
1: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging piliin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga bag-o lang nagnaog sa taxi, "Sir, palihog ibalik ang kambyo kay wala ka pa kabayad. Salamat."
1: Wow! Puwerte!
2: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamo

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Kanor, tara, uli na ta. Mano magtugtog atong banda. Murag asa mga masamay.
0: Ah, una lang mo kayo din na kusabay sa mga angels.
3: Sige na, Mang Kanor. Tara na. Alin na din, Mang Kanor. Sabay na ta.
0: Oh, tanawan ninyo. Di ako nila gusto pasakyon. Una na mo guli. Pag-taxi na lang mo kay mo hits na ko nila. Okay ba?
4: Ah, bahala ka tara, Mang Kanor. Una na mi guli. Tara.
5: Tara na, Mang Kanor. Let's go.

0: Anor, asay mga sildo?
1: Yes, darling. Diara.
0: Oh, nganong kulang manig usa ka libo?
1: Darling, nag-beer house ko. Ang 200 gipalit na kong beer. Ang 800, akong gihatag sa dancer kinaluoy mangug ko. Wa na mangug sa nina. Tugnaw na ba dito?
0: Bomba, huwag yung kay ayaw ka na.
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pare, ginkol bagad ak paglinog gakulob.
1: Balitaw gad, pare. Ako, waray man. Nangalipay pangani ang.
0: Ha? Balitaw gad, pare. Kay ano man?
1: Kay an mga pinanhuhugasan han akon asawa nga mga pinggan. Naggabubuong. E di, waray na ako. Huhugasan.
2: Sikat!
3: Mapapadighay ka sa sarap. Dahil lang saya, non-stop!
4: Sa tanghali!
5: Havana Grand! Red One! Miss Worldwide! From Miami! Morocco! To Australia!

0: Hoy ni! Dakulao na ang tulak mo! Garo ka na nakahalon kibados na kabayo! Natali pa ka uminapakasal ni boyfriend mo!
1: Abo kaya kan pamilya niya!
0: Sisay, so ama o so ina?
1: So misis niya baga?
2: Dog Oli!
3: M.O.R. For life!
2: Salo-salong pang fiesta!
4: More sa tanghali!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Out of order. Barangay hall ni nga CR, pang public na din ninyo ipagamit. Kabalo mong kaniharanay mo sulimbanga kung matakay. Muaksyon na guberte. Huwag na kay kong singot, di ko ninyo pagamiton rin sa CR. Kesa may haud-haud rin, kinsa?
1: Bawal lang kayo, bahala ka, oy!
2: Bawal lang imang kanon!
0: Walay bawal-bawal sa army, badyakan ko ni Kasilya siya na. Pandamay, si Kapitan.
3: Bastos kayong dako, Kanor!
0: Ay, kapahingan daw ni mo ka.
3: Kamalo kang nagpabuhagay ko sa kong dibate, dire. Ewan ko si Kaya ng sira.
0: Kapilaks lang. Kami tugar, kalma. Ano na ka? Ni ako din din. Kaispehan ko ng ok-ok din sa CR sa barangay hall.
3: Ok-ok si mong kagaray. Wadyo kay batasan, Kanor.
0: Ispehan ko na, anya.
3: Kano ako may mong gisperehan?
0: Mura man po kang nag-ukok-ukok ka. Ay, nag-ukok-ukok, nayukok may kamang sa imong now. Laga na kumala ka niya.
3: Laga!

0: Ikaw dong ba? Gusto na yung takapauliton ba? Gusto ko na maglagot yung kasako ba?
1: Ha? Huwag makagibuhat. Ano maglagot man ko?
0: Maubitaw. Gusto ko nga palaguton taka para at least mo patol ka na ako.
2: Ay! Ana!
3: Subo na ng subo!
4: Sa lunch break na palong-palo!
5: Sa tanghali!
6: Araw-araw piyesta!
7: More!
6: Sa tanghali!
7: More!
6: Sa tanghali!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hi, Miss!
1: Uy, Mangkano, naanagi ka!
2: Ang siyempre, kinago ka, Miss Beautiful! Sa ganito yung ngala ni mo?
1: Ikaw dyan, Makanor ba? Nakalimot na ka? Si Angel ko, uy!
2: Ay, pagkagwapa na lagi ni mo.

0: grabe na kong langit na nidinigay ka kita, mangkong angel.
1: Uy, nanap na si Mangkanor, Jami. Ikaw ba?
0: Mangkota na lang unta ko, angel, kung nanap ba kay Uyab?
1: Ako? Single look available. Nga naman, Mangkanor?
0: Pareho dahil ta. Nangita po kong Uyab karon. Pabor kay gusto o, ade.
1: Nga naman, Mangkanor, naakay car? Kay sugtunti ka akong naakay car.
0: Car lang? Latest model na nga kong car. 2016 eh.
1: Oh,
0: dili na ni disose. Post-moto na ni mo start day na. Naka-sidecar pa ni akong car. Bago kay bags.
1: Really?
0: Hamis kayo kong car. Murang imong paa, Angel. Parehas na nakahamis.
1: Ay, kanon! Nangadarin na po ka din, ha?
0: Padamay. Ako asawa. Darling! Yes, darling!
1: Asawa? Aba mo na kong single ka, Mangkanor? Hoy, Kanor! I-plaster na niya mga ipakumpra, oh!
0: Yes, darling! Ako na nang isa kay sa tong car!
1: Aha! Car?
0: Kanade, piki na! Shortcut sa kariton, di car!
1: Baka ito pa ka, Mangkanor? Uy, aba mo na kong naakay car? Kariton man di ay! Ni ampariya ako na ipuspos ni ma!
0: Darling!
1: Car di ay, ha? Asa to'y mong kariton? Paliksan na ka!
0: Agad!
2: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood, and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury. Treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.
3: Okay. Hi, class!
4: Hello, ma'am!
3: Our lesson for today is science. Wow. Before I proceed, what is science?
5: Ma'am!
6: Ako na! Ako na!
3: Okay, sige, ikaw na. Pula tayo!
6: Yes!
3: What is science?
6: Ha?
3: What is science?
6: You just said it, ma'am. Science is our lesson for today.
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa sulod sa classroom.
1: Class, sino sa inyo ang nakakilala kay Jose Rizal? Tiborcio.
2: Ma'am, huwag takokmaan kung sino si Jose Rizal, ma'am. Sino tanaran?
1: Tikaw, Tukmol. Sino si Jose Rizal?
2: Manihis, kumantakan. Sino, tanara?
1: Ay, wala sa nakakilala diri kay Jose Rizal? O ikaw, Buknoy, kay ikaw ang pinakatigulang diri sa classroom. Kilala mo kung sino si Jose Rizal?
0: Si Jose Rizal, ma'am? Di, base sa piyak ng siya na seksyon niya, ma'am.
1: Ayabaw! Fuerte!

0: Mangkanur, kamusta mo mga anak?
1: Oh, eldest na ko, nurse. Ang kinugos ni mo, electrician. Ang ikatulo, teacher. Ang ikaapat, seaman. Ang ikalima, doktor. Pero ang akong junior, kawatan.
0: Ha? Nga, wan mo pa nayasa?
1: Hindi pwede, pre. Breadwinner na mo to. Basta ko pag-income sa lima.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.

0: kaunti ka pa ito. Muna ako yun, di ba? Pwede na kayo ka mag-concert.
1: Mao ba, makanor, tinood ka?
0: Lagi, di ba, tot?
1: Kanin mo tingog nga na, mga husky-husky, mao ni gusto ka nun sa mga masa.
0: Kabalo ka. Puno ng gym, basta ikaw mag-concert. Sikat-sikat na baya ka sa itong lugar.
1: Uy, makanor, nindot na, mag-concert ko. Pero, sigurado ka, makanor? Mapuno na to ang gym?
0: Sigurado lagi. Kami producer, di ba, tot?
1: Wa makisanig yung mga ganun nga haud kayo ni.
0: Maugali, puno na to ng gym kung ikaw mag-concert.
1: Maayo naman, kanor. Pero, di ka hata malugi alam, kanor? Magpagula o budget?
0: Dili lagi ka malugi, kimabawi na to na, di ba, tot?
1: Triple pa lang mabalik si imo.
0: Tinood na, kaming bahala sa'yo.
1: Approved!

0: 노래미. 어, 뭐지라니?
1: 일도로 레디나가. 레디나가 세무군 칠도 가론.
0: 안담나고 망가놀. 가로나주니. 페로 글바안 먹고 망가놀. 어이.
1: 아유 그발아까. 마스크나 망가 시카 그냥 망가. artista, mga sikat na singer, makulbaan pa manggade. Ikaw pagkahanga mo pa'y pagsikat, di mo?
0: Maba, Makanor. Masakay, mapuno ang gym, ha?
1: Ayaw ka bala ka. Tuwa na rito si Putot. Di na mahulugan ang dagom. Tungkol sa kapuno.
2: Makanor, all set na.
1: Oh, ready na ka. All set na daw.
0: Ikulbaan niyo ko, ma. Pero ready na ko.
1: Ayaw ka kulba. Kaya ni mo na. Kaya ni mo. Sige. Ready.
0: Salamat, Makanor.
3: Ladies and gentlemen, a round of applause.
0: Mauna Gudni.
3: This year's
0: Mauna Odyssey. Mauna Gudni akong pangalap na mga concert.
3: Artist.
0: Magawas ako.
3: El Turo!
0: Oh, may tao. Makanor! Asa mo mga tao dire? Ingon mo mapuno ang gym. Ingon mo makakwarta ta. May tao!
1: Ano ba na sa pelbiro? Kami day, doon ni Putot. Kami day yung Ujes.
0: Yes!
4: Kanta na niya, kanta na. Kisayang kayong lights and sounds.
0: Magkalor!
1: Ipadayon na na yung concert. Ano na sa pelbiro? Sunod dito na ta sa Aranita. Di ba?
0: Aranita, finally talk ni mo? Jim Gani, why tao?

Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ay, may busilya. Kailan taon na nabi ba si, habang nila ako na may genie na, di mo? Ah, lukusan ako, be. Aray na.
1: Oh, hello! Isa ko ka, genie! Kang kumo nga ikaw nakamukha sa akin sa butilya. I-grant ko kung ano nga wish mo.
0: Genie, gusto ko taning ka magwapo nang pero kagwapo na ba kay John Lloyd o kung kay Piolo Pascual, bla?
1: Sige. Buksin na lang ng butilya kay mamalik na ako sulod. Daw hindi ko ginakaya, I'm a wish.
2: Abaw! Pwerte!

0: dong, kaktus ka dong. Ngano na kaktus naman po ko. Kay bahalak agwang tahon akong masakitan ko dong, basta kay magakus lang takal.
1: Ana!

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Kanor!
0: Yes, darling!
1: Ihatod sa nako si Apyot sa eskwilahan, ha? Patumara og tambal si Mama, kay gikalintura si Mama. Kasabot ka?
0: Yes, darling! Pertigin ako asawa. Ako pa'y pati manaw na nang akong ugangan. Hasta rabang maldita, ha? Ma! Ma, pagtumara sa tambal, makiinit kay kamao. Nagkurukurong. Mura manignaw eksorsisim mga akong ugangan.
2: Kanor mo na ba ni?
0: Tumara ang tambal man niya.
2: Kanor, kay epektibo na ining tambal nga gipainom na muna ako. Murag nawag tanga ka akong kalintura.
0: Siyempre ba, para guna sa ibuhan.
2: Nagbag-o na dyan ka, Kanor. Palangga na guday kayo ko ni mo. Naulian na dyan ko, Kanor. Unsa man ko nga, mo aksyon na magkugtugtugaok. Kanor, usap mo itong imong gipainom sa akong katambay.
0: Kadabay, ako ang gangan. Ma, mapampahalagsik yun na sa imong lawas, matanawan lagsik na kaulian na ka, di ba?
2: Oo, nilagsik uroy ko, pero nganong mura naman kong mutok, bakbakbakbaka.
0: Ma, di na mo gamanot na parang tabo mo, naging patuman si kang tambal sa sunoy. Hindi ka raw naulian na ka.
3: Miss, babaklagan ko kondom kay birthday ni Migahon eh.
4: Di ano sir, putson ko pa ni?
3: Hindi na lang guro kay amo naman na siya maputos ang akon nga gift.
4: Ay abaw, puwerte!
5: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kung kiss a, letter. Kung kiss a, animal. Oh, ang ex ko, animal to.
1: Bow! What the?
2: More variety in the afternoon.
3: Mga hits noon.
2: Mga hits noon.
3: Mga hits ngayon.
2: Mga hits ngayon.
3: More sa hapon.
4: Hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover.

0: More music. More music. More variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: Si Mang Kanor!
1: Gayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Okay, sir! O siya may tirada ning imong gupit, sir? Kanang imong alon?
3: Mang Kanor, kabalo na ka! Kanang pinapugi kayo! Kanang daggan kay chicks, maibog na ko!
2: Sir! Samot yun yung magkagubot yun yung mga chicks ni mo. Basta ako'y mugupit. Kanor is my name, kuya okay ko nga barbiro. Dugay na kay ko, sir. Nagsugod kong pagupit. City Anyos pa ko. Kay baon ako mugupit yung buhok.
3: Kana, maubitaw na ako din eh. Sige na.
2: Sige, sir. Plaster na. Okay, gupitan natin ka, sir. Aigluhag, sir. Aigluhag. Okay. Dugo ka ba, sir? Dugo. Hop. Hangad, hangad. Hop, lingi sa wala. Papugihon yung tikagbayo, sir. Kay kuyo, kay kumugupit.
4: Hi, Mang Kanor.
2: Ay! Ay! Ay, magkagwapa, ginintindira niyo sa kilid.
5: Oh! Beautiful girl.
2: Ay, pagkahamis yung siya pa.
3: Ay! Mang Kanor, anong napahak mo na akong gupit?
2: Madamay, napahak ang iyang alot.
3: Tarungan na, Mang Kanor. Abi ba na kung hawad ka mo gupit? Awara ko na, oh, bigyan na ka rin ba, na?
2: Ay, sir, ako'y bahala na, sir. Diwasan ko na lang ng iyang pahak. Tanawa, mura dyan kang kalukalay. Di mong nabaro, pati inyong gupit, kalukalay kayo.
3: Binuang man imong ginupitan, Mang Kanor. Magbayad bi akong tarong, ha? Na, sumbago na ka rin.
2: Sir, tayo, so time naman, ha? Pareho na mo gupit, di mong nabaro.
3: Tuod, no? Ano, galinga gini mo magupit, Mang Kanor. Haskag yung biliban ako ni mo. Wala na kong si Inday Siriaka.
2: Oh, tama, Juga. Di man siya kanaw ni Bong Labaro. Mas kanaw mo sila Inday Siriaka.
6: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Sir, nga agi na tulok-tulok mo lang ng kape mo, aw. Duwala mo man na giniinom.
1: May ginapangita lang ko, daya.
0: Ginapangita? Ano ginapangita mo da, sir, aw?
1: Ginapangita ko din, miss, ang libre nga kalamay. At ano, ablaw, may nakasulat. Sugar-free.
0: Abaw! Perte!
2: More music, more variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: sus dong oy, nabagsak na pugkod sa exam dong ba?
1: Basin wa ka nagtuon.
0: Nah, grabe na akong tuon dong oy, unsaon manggod. Perminti lamlang good ikaw na sa akong huna-huna.
2: Ay! Ana!
3: More music, more variety.
4: Nakaka-relax to the max.
5: Whoa!
4: Let's get it on.
3: More sahapon!
4: More sahapon!

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingan!

0: Simang ang istorya kay siya, Simang Gano!
1: Kanor, manakay na tag-taxi ba? Kay ngit-ngit biya kay din iyo, basig ma-hold up ta.
2: Jesus, darling, hadlok mag-hold up na amang ko. Ako pa.
1: Naana po kasi mong pagkahambugiro ba? Maunsa ganit na din iyo, bantay lang yung ka.
2: Walang may tabo na itong dautan.
3: Stoy! Hold up ni, ay mugluhag.
1: Hala, Kanor, hold up daw. Ang
2: pandamay, hold up eh. Maaskig daw.
3: Ambinay nung pitaka, ambinay nung cellphone. Madali! Kung di mo muhatag, duslakon tamo aning tirungan.
1: Kanor, ihihatag na lang na para di tama duslakan.
2: Kadali lang, darling. Let me handle everything. Sir, Mr. Hulapir.
3: Ay, nasigyaw-yaw niya. Ihatag na, dali na. Ay,
2: Relax lang, Mr. Hulapir. Oh, niyay akong pitaka. Niyay akong cellphone. Ako nang ihatag sa imo. Sa usa ka kondisyon.
3: Ha? Usa kondisyon?
2: Ihatag ko ng cellphone ng pitaka ni mo. Basta, apilo ni mong kuha ang akong asawa.
1: Ha? Kanor ba? Noon sa mangka, ano imo mo ko ihatag?
2: Basta mo na akong kondisyon.
3: Ha? Apili mo sawa? Dekoy!
2: Wala, discuss eh. Basta, ihatag ko ng pitakang cellphone. Apila ang akong asawa. Deal or no deal?
3: No deal. Imuhanan na imong asawa. Kala ka niya, di na lang ko manulis.
2: Ay, Mr. Rapper, sige na. Best deal na kayo eh. Cellphone, pitaka, plus asawa. Sos pagkasayang. Monon tatu chance nga makaligawas ng tako.
1: Sayang di ay hak. Nga nung imo man ko ipahulda po kapil.
2: Agad, wala darling. Oh, agad.
1: I'm not.

0: nang, pwede ka ulam, kaldero. Matigang tani kami, hiwara pa kami kay Yapon.
1: Ati, sige to ah. Kuhaan lang to sa amon nga darapugan. At tumanto ang bata kong babae ah.
2: Ara, magpurtahan ako kaladlukan ba?
0: Ne, ne, pwede ka pa ngayo. Kes, bisan ka isa lang ne.
1: Ay, nagano ano kay mo ya bordagol man? Ma, si bordigolo? Sa pagkadalok nga bata ah. Abi, hatag na na, nakalisensya na na sakon. Ay, above 40?

0: ne, rumdum mga ne, basta halabaan bitis, bihira magmintis.
1: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare.
2: Mix up rock. Mix up rock.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot na more!
0: Hugot more!
3: Naku, Soge, bili na kayo ng paninda ko. Ano bang hanap nyo?
4: Hanap? Naghahanap ako ng taong magmamahal sa akin. Yung taong di ako iiwan at di ako lulukohin.
5: Hugot na more!
0: Tekanor! Tekanor!
6: Oh, Bitoy!
0: Tekanor, kamao ka mo pirma bisag nakapiyong imong mata?
6: Ah, kasayon, anak. Kabalo kayo.
0: Ama mo ba? Niyang report card sa mong eskwilaan tayo. Piyong nga imong mata, o niya, pirma hida yun.
6: Panamay!
7: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Tag-asa na yung mga sagbot nila sa balay. May nalang makapanglimpis ako.
2: Mang Kanor!
0: Ay! Tara!
2: Mang Kanor! Ikaw ba? Imong ikaw ako, maboy!
0: Tisa, ayaw pa takang pamasagil na, Toro.
2: Mang Kanor, kamalong ko! Imong ikaw ako, maboy!
0: Wala lang yun. Sige, patakang pamasagil. Pinaya, imong tingong kay mauwaw tas ligan.
2: Ay! Wiwiwaw! Ikaw ba, wow! Imong kikuha akong baboy!
0: Malalagay ko ng nguha to, imong baboy. Di ba imong baboy nakabuhi, man?
2: Oh! Nakabuhi! Huwag ka malungkog, yung ikaw nikuha! Naghala na kakitaan, Mang Kanor! Amin akong baboy! Amin na!
0: Ayaw, sigpatak ang pamasanggil, Jaturo. Wala sa kuha, imong baboy!
2: Sige! Bayarin lang ko 2,000! 2,000 na lang para sa akong baboy! Bayarin ko!
0: Nasa, ano mo bayad mo ko? Kaniwa nga ito yung mong baboy. Wamagan may halos na kaon pag litso na kato. Nagmahay ko may pagimatada na mo ito. Hindi, pabayaran ko niya mong 2,000. Ihid bang gani ito? Diwat niyo.
2: Mang Kanor!

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Ay to! Nga do bad trip ka o?
2: Grabe bisunggod sang utod ko bisakon mo.
1: Ay! Nga man!
2: Nalipatan ko bibre nga. Birthday na gali subong adlaw.
1: Ah, amo lang gid na, grabe gid sung good yasi mo. Ano malain daw?
2: Malain gipre eh. Kiti, kapid kami mo.
1: Abaw! Puwerte!
3: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big. Express.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Lito, ali na ko dali, Lito. Pasaylo ako ba? Nagbag-o na mga gubay. So good ka ron ba? Di nagyunta ka insultuhon ba?
0: Okay ra kay Chip. Dawat man ako ng permintir ako na mo insultuhon matagbuntag.
1: Mobit ako lagi nga. Nangayag ko pasaylo ni mo yun. Kaya usahay, init lang ang ulo matagbuntag ba? Busa, so good ka ron ba? Matag-anin ako diri, di nagyunta ka insultuhon.
0: So good bud karong adlaw ah. Di na nakuluwaan ni mong kape.
2: Ana!
3: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dituyo problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Brad, dili kita mag-away. Pariya sagot ang mga tao, di ko ta mga unggoy.
2: Tama, pito mang kanur, no?
1: Oh, di saging, kaon mo eh.
2: Salamat, Gor!
3: Mga brother!
1: Panamay, ang aliwas!
4: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
5: More Sagabi Express.
4: More Sagabi Express on my only radio.

0: sa sulod sa classroom.
1: Bago classroom naman liwat.
2: Class, kung sino ang una makasapat sang akon nga pamangkot, makapauli una.
0: Gulpi lang, ginaboy ni Cordapia ang iabag sa sagwa.
2: Kay sino to bag ang ginaboy sa sagwa?
3: Akon, ma'am. Goodbye, classmates. Goodbye, ma'am. See you tomorrow. Ayabang! Fuerte!

0: Buti pa ang unan, inaakap. Ikaw!
1: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Paita ning ketchup. Oy, murag yun o gugma. Ngano nahi mo man ang gugma ang ketchup? Alang, tamis lagi. Pero daghan kay makisaw-saw.
1: Anak!

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie J.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
3: Gano! Mata na! Mga tulog ta! Kanor ba?
4: Yes, darling. Madami kape majukay ko. Wa majukay kaya ni rin, darling. Di ba dalag peace na? Peace lang. Sa di ba kaya kape kay ko, darling?
3: Kanor, 6 months na biyatang ulay ko an. El Nino na kay ko, Kanor ba? Bisbisin ako. Kanor!
4: Darling, ikatulog na lang na. Kikapoy na lagi kay ko, di na kaya. Ikatulog na lang na, ha? Iinom na lang ng tubig, mahuwasan na lagi ka. Sige na.
2: Unsa man gid, Kanor? Magpapugos pa gid ka?
4: Pandamay, nasuko na ako, asawa.
2: Unsa man? Mata ka o mata ka din, ha?
4: Darling, gikapoy lagi ang taon ko. Maluoy po kakapoy ka sa construction. Naghakay ko giyasang simento, nag-mix pa mi dito, nagmasa pa yung ko. Grabe pang inarsahay na kong haloblak ni kalmuntag hantun hapon. Hago na yung taon kay ko, darling. Maluoy ka, darling.
2: Ah, di kini ka mo mata ka nura ka, ha? Sakyan na kami.
4: Agay.
2: Ya,
4: Wala na rin pala yung darling kay hapit na finish line. Una-una tayo sa

0: faster than a speeding bullet, more powerful than a locomotive, able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky, it's a bird.
1: It's a plane.
2: No, it's more.
3: More, Saga Big Express. Express.
4: The beat go hard though.
5: Uy, pwede mo pa rescue.
6: What magala? Sa tugtugan at haruta na kawang bahala.
3: More sa Gabi Express.
1: Gusto ko yan.
7: Weekdays at 6 p.m.
8: Good evening, folks.
7: On MOR.
8: Thanks for flying with us today.
7: My only radio.
9: Hoy, ganun naghilakbang ka?
10: Nakapasar man ko sa test, Tay Kanor.
9: Oy, ayos, kabretso di mo. Proud kay ko. O sa man ang subject?
10: Pregnancy test, Tay.
9: Pagpuyo na punso.
11: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Depende og asa ka na himutang. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Tagay pa, sir.
4: Inom na ba kayo? Ako yung libre sa imo karoon.
5: Boss, pasa siguro ko ang inom, boss.
4: Uli, pas diri. Miga, pasata na.
3: Mangkanor, shot pa ba?
5: Maluya jud ko ani basta strawberry ang pahubot ba? Maluya jud ko.
3: Ay, sige, uy. Umita na lang takaaning chicharong bulaklak, oh. Oh, say ah.
5: Ah, klabi. Klabi siya chicharong bulaklak. Kagumgum do kayo.
4: Shot pa, diri.
5: Dami. Sige, mag-vibrate akong cellphone. Sa mukha po nilang panawag. Uy, silent again ako. Panamay, ang akong asawa.
3: Mang Kanor, unya na na ba?
5: Kadali na, kaya nga ako asawa nanawag.
6: Hoy, Kanor, kabalo ba kang alas 12 na?
5: Yes, darling. Pasensya na ka darling kay birthday, mago ni Busing. Magpaihaw, mago siyang baboy. Muna nga, pasigbuntag na dyan ko makaulian eh.
6: Unsay buntag? Alas 12 na? Unya, mag-ihaw pa magbaboy?
5: Oh, darling, Busing man ako na. Tuman raman ta.
6: Ah, mau ba? Mag-ihaw magbaboy? Sugo di ay na si mong boss, ha? Sige, picturin ang baboy, unya, ipilim sa kuha. Karon dayon, nasan ako ha? Karon na!
5: Yes, darling! Pandamay, asa man ko mangitag baboy nga picturan nga? Alas 12 na mas ko nga gabi eh.
3: Mang Kanor, daling na diri ba? Ani ba? Mang Kanor!
5: Balik ko, tayo sa kanyanawag na po na ako kasama, pandamay.
3: Mang Kanor!
5: Hello?
6: Kanor, asa naman ang picture sa baboy?
5: Darling, di-cancel na ni boss ang iyang ihaw. Di naman na yun. Si Chabad niya.
6: Kinsa man na? Kinsa man ang diha? Abi man akong baboy inyong ihaw? Bahay na po ka, ha? Pastay lang yung kapaguli. Ikaw kita kong ihawon ba?
5: Nalagay babae din, darling, bro. Anay ni, babaeng baboy ni. Bulin ako, darling. Bulin ako.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Best, kabalo ka, bilib-bilib na ko sa imo. Kapila ka na ginapasakita sa imo kamigo, pero habang gihapon ang imo nga pasensya. Sa truth lang, ano nang pasensya mo? Unlimited rice?
5: Easy as 1, 2, 3.
6: Ang sweet talaga.
7: Para lamang ABC.
6: Pag MOR ang kasama.
8: Kapag may you and me, there's more.
6: Laging it's you and me.
8: More sa gabi.
6: Sa MOR, more sa gabi.

0: ginapanawagan ang nanawagan nga ang imo panawagan na panawagan na.
1: Pow! Puwerte!
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa Gabi.
2: More sa Gabi.

0: Hello, Cebu. Hello, Philippines. Hello, world. Si Jackie Jeanne. Kamusta man diya sa inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Padre, asa man ibutang ang mga puti nga babae?
2: Mangkanor, sa taas ta, kahimuon ang kalapati.
1: Abaw ba? Kaning akong asawa na gumangkain eh. Itong pagyon, asa man ibutang?
2: Sa ilalom na kanor, himuon ang kwaknet.
1: Padamay!

0: ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Sa namang orasa, alas 12 ng manisto nga gabi. Mangihisa ko, bikiyo, dugay ko. Paitanin, naku kay tumbalay o hindi ang CR na sa gawas. Yun pa, murag namay nagtikaw-tikaw sa kusina. Pandamay, murag na itaw. Hinahinay ko kukoy din. Tidoon dyan itong gingon sa mong silingan nga. Tao ani nga magipoyan nga balay. Dalawan na ba kay ko ani? Di ko magpadala. Tuwara, nakaputi. Anong puti ang naong? Kalkakig buhok. Nagbahas-bahas sa kusina. Karon makapabor ko bunalan tikang silito ko. Ani ana? Bunalan tikang silito ko gada.
2: Kandar!
0: Pandamay, ang ako mananing ugangan. Mura magugnaw ungo, yun.
2: Masto, yung kagang kanura ka. Kamu na ba ka na nag-face mask ko kaya ako ng beauty regime? Yung ibunalan ko na mong saling tukong. Nagpagwapa ba yan ko para mahalin ko?
0: Ay, sa mga pagkagwapa, di siya magiging madaning. Bisang ibarangay ng naungan din.
2: Ay! Imo pa yung gilapdos ka silig, nagkalapok pa yan.
0: Hindi na lapok, ma. Nanilig ko skulungan sa baboy.
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Hoy, Damian! Dahil takamay rin na magparaburo bakla, ha?
1: Pako man, Tay. Actually nga ni, maduman ako sa basketball court, eh.
0: Yan, narugkaan. Astig!
1: Mama? Mama! Nailing mo tabi sa pom-poms ko?
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: dong. Kanang kabalo ka mamintal dong.
1: Ah, di kayo ano man.
0: Kuan mangudong uy, ikaw mag-o naghatag og color sa akong kinabuhi.
2: Ana.
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
5: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, may adlaw, may bugpaminaw.
1: Tiyay, tiyay, mabakal ko kalamay.
2: Ah, oh, ari ang kalamay.
1: Ay, tiyay nga may ngalan nga asin, ha?
2: Shhh, hipos lang. Kay kininto po lang ang subay. Kay para, abia, asin.
3: Abaw!
2: Perte!

0: nakaka-relax, super suave. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Aram ko, probinsyano ako. Pero bako ako ignorante, kaya day mo ako paglokohon. Nataarog kayo ng kwarto ko. Sa day, daing kama, daing bintana. Mahalo ng bayad ko tapos arog sa nakain eh.
1: Sir, nasa elevator pa lang po tayo.
0: Wow.
2: Excited?
1: Excited? Why not?
3: M-O-R for life.
4: Easy as 1, 2, 3.
5: Ang sweet talaga.
6: Para lamang ABC.
5: Pag M-O-R ang kasama.
7: Kapag may you and me, there's more.
5: Laging it's you and me.
7: More sa gabi.
5: Sa M-O-R, more sa gabi.

0: birada, tanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Sir Mang Kanor, ano yan akong report?
3: Report? Mone mo ginatawag report? Ha? Report ba tawag ni mo, anak? Mali-mali ang spelling. Mali-mali ang grammar. Report ba na? Mura magkagawa ka mag-college do. Mura magkagawa na human. Waka ka graduate. Tanawan ang imong in-Englishan, anak. Tama, magunda. Sir. Pataka lang yung ka ba? Dugay na kasapa, baki lang gihapon.
4: Di man ako nagbuhat, ani sir, si Bosman.
3: Ba? Mauna'y dapat na report. O, tanawa. Indot kayo. Kanang mga rong spelling na nagbago na si boss na mag-text. Ina-shortcut ng tirada. Mauna'y report. Mali sundo ko ni mo. Sunod magbuhat ng report. Mauna'y mo ko agbase. Abot ka.
4: O, sir.
3: Si boss din nagbuhat, ane? O, magkaniigutaan. Mauna'y saktong report. Haom kayo sa kung gusto. Okay, di kayo si boss mabuhat ng report ba?
5: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: I love it!
1: Barigoy,
2: sabi bakla ka raw. Di ah, sino may sabi niyan? Gusto mo, sabunutan ko ah.
0: I love it!
3: Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart
3: more sa gabi
4: is on M-O-R. More sa gabi. More sa gabi.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
3: Hugot pa ma!
4: Hindi tungod pinayaan ka, mabitter ka na da son! Sa trot lang, ano ka? Tawo o amargoso?

0: Murag yung kagkabayo ba? Ah, yung anak yung kapangit? Dili, oy. Kanamagong mag-uban ta. Ang akong kasing-kasing, o, oh, paminaw. Tigidig, tigidig, tigidig.
1: Ana!
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ang pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
2: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
2: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
2: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Ay, gigutom na dyan ko. Kakaunan na dyan ko itong akong gibling house na humbagi ka sa pista. Kumutan ko itong init king kanon. Sulban ni paniuto. Yun na pa. Asa naman ito akong humba na nangitabunan sa lamisa? Naaaraman ito din eh. Tangag na po siguro sa iring. Asa naman itong humba din eh. Madamay gigutom na rama ko. Mantay na ginimakitaan na yun ako nagtangagan itong kaunan akong humba. Ako ang yung pilpilo ng ba-ba ba? Tanawar agad, mapilpilan ko yun ng ba-ba na.
1: Ang sa'y pilpilo ni mo, Kanor? Ako'y nagkauna at may mong humba. Nga naman, palagka?
3: Darling, para yun to sa'y mo ha. Mau nag-ibring house ako to spista. Kaya ako itong idalit ni mo. Kay bawal ba'y ako ng humba at mahiwi akong ba-ba? Mau na para yun to sa'y mo, darling. Para yung humba ba may mahiwi? Madabay kagutom na kay ko. Ay, buti busugan na ako, darling. Ay, mo ganing akong ibilin itong humba para sa imo. Ay, nagkurog na ko sa kagutom.
4: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
5: Para lamang ABC.
4: Music so right.
5: More Sagabi.
4: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tu ara? Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
2: Hugot pa more!
3: Huwag mo akong tawaging malandi! Hindi tayo magkalahi!

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: mahalin mo. Di ba, ma? Okay lang.
1: Inspa pa naman talaga sa'yo.

0: Siyempre, nung mayaman pa kami, nagkakamay kaming kumain. Ngayong mahirap na kami, nagkukutsara na. Oh, baliktad yata. Mahirap kamayin ang lugaw, pre.
1: Abaw! Puwerte!
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Ginoo ko ani dong. Uy, makalagot na gid ni ba. Pagaw nagyugay ni akong kasing-kasing. Napagaw ano man? Alang sigig-singgit sa imong pangalan.
1: Ana.
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Karon kang asawaha ka. Diday ko ni mo tagaagkwarta, ha? Pwes, kinimong mga alahas. Iprinda ko de. Mayra ka magpalit-palit o galahas. Hindi ako mga ikwarta, di ko ni mo tagaan. Yaya ko ni mo. Ako yung nanarbaho. Di mahimo de. Waong ko niyang bracelet o giyahang ayos. Iprinda ko de. Tanawon na to di ko makakwarta.
1: Kanar! Unsa man ang nasibong kamot?
2: Mandamay. Ang ako asawa. Darling!
1: Kanay mo hanggi kumkom, unsa na?
2: Ay ka ni Darling?
1: Oh! Nganong naman na ang pinta sugaryos na ako din ha? Imuha ng iprinda, no?
2: Unsa iprinda, Darling? Dili, oy! Dalon ko din dito kay ipatubog ko, de! Kibasig peke oray ning imong ipalit nga lahas!
1: Ah! Dingyod! Imuha ginang iprinda! Nasuko ka! Kay wata ka ginahatagan og kwarta! Akong alahas imong pahimungtan!
2: Darling, bisag di ko naman sa kakwarta. Okay, rakay na skuha. Ako di ipacheck sa punchap kung tinood ba ginin mong alahas. Kiba sinunyag pansi lang ni. Labi na ni imong ariyos. Katol kayo sa dunggan. Basing kagiro ni mong dunggan madugay. Imunaan natin ka kapalangga, Darling.
1: Ah, mau ba? Bantay lang yung kaham. Na!
2: May nalang yun, nakalusot ko. Kwarta na tato. Lagot yung kaya kasawaha ka. Baka malusad yung kunin mo kanugayan.
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 몰 트레인 투 부산. 'Yung train na to kita bilang kaibigan. Pero minahal mo na pala ako ng Lu Busan.
4: Hugot at mar.
5: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, My Only Radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Beating on My Only Radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My Only Radio.

0: Senhorício Jaguanawai!
1: Oi! Agora isso aqui? Não! Não basta o ré!
0: Ai, será? Que servilhan ko kung sin o dyan isug? Ambi, mga tarantado naman servilhan ko. Mga tarantado! Sino tarantado da? Gua! Abaw! Puwerte!
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Bangag Hill Inland Resort para makarelax kag makasinadya kaupod ang pamilya kag barkada. May malapad nga mga function rooms kag cottages para sa tanan nga yara na hamtang sa tunga sang katubuhan. May swimming pool para sa dalagko kag sa mga kabataan nga may artificial nga balon. Ipo-ipo kag tidal wave o kung tsunami. Bangag Hill Inland Resort. Yara man ang Amon Mini Zoo nga puno sang kasapatan katulad sang bitik, bagsat, dapaw, insik-insik, laguring, umbok kag katsuri. Bangag Hill Inland Resort. Amay pinakamalaba nga zipline sa tanan. Tungod ang kable sini nagaangot sa tanan nga poste sang Peko, Eleco 3, Eleco 2, Eleco 1 kag nagasugpon pa sa mga poste sang Anteco, Akelco kag Sineco sa Negros. Bangag Hill Inland Resort, an experience you won't forget. Magtawag lang sa amon receptionist nga Lipong kag indi makabati.
1: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds niyo, ha?
2: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
1: Oh naman, kasi laging there's more sa magdaman.
3: Easy.
1: Oh, di ba?
3: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
4: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Kanor, palitik og mang gabi. Sugo sa to ang bibi.
1: Niya kining manggang hinog, darling.
0: Ay, dili ko nang hinog. Kanang hilaw nga akong gusto.
1: Aw, oh, mao ba? Niya kining hilaw nga mangga, darling. Oh.
0: Hay, salamat. Nana ko'y pahinugon.
1: Padabay.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check. Easy.

0: kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.
1: Yes!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkano!
3: Oy, Tot!
2: Bisihan mo na! Ay, picture-picture man! Picture-picturean, maligin mo ng sakyanan.
3: Tanawan ng picture sa sakyanan, no? Tanawan niya akong cellphone, no? Tanawan. Gwapo kayo, no?
2: Kapuhaan naman ka, Noroy. Litis model na ba?
3: Unsa pa, ako agin ng gitiguman. Naningkamot yung ko. Giampo, gagade sa labang makagagahom at tagaan ko grasya. Aron mapalit ko ni.
2: Surtihan mo, Mangka Noroy.
3: Mau gani, kung ikaw gusto ka makapalit o ginene, dapat magtigumpog ka.
2: Kung di ba kung ka-afford na naman ka, Nur, mahal, mangkaya na.
3: Kaya kainin mo niya, basta magtigom lang ka. Pandamay, bilarga ang sakyan na.
2: Mangka Nur, abay ba na akong imuha na? Bilarga man naging mong sakyanan.
3: Ningong balik ko ka sakyanan ng ako, Akong pasabot, kaning cellphone. Nindot kay kamera, nindot kay kuha. Klaro kayong sakyanan. Muni akong itiguman. Sa sunod, kato na pong sakyanan ng akong tiguman.
4: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert, stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Dung, pagbantay biya dung, basing malumos ka dung, hay?
1: Sa malumos? Kamulo mo kumulangoy.
0: Na, basing malumos ka sa akong gugma nimo ba?
2: Ay! Ana!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes!
3: Aba, in the mood sa duty ah!
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: At dal?
1: Palihog ko sa tilipo ng sabat. Base kabit na ni sir mo.
2: Ay, hindi ko yung magsabat, mama.
1: Oh, nga naman, hindi ka magsabat sa telepono.
2: Ay, si mom, balahaw. Ano mo ko pa si Lawson?
3: Abaw! Puwerte!
4: You're listening to MOR, my only radio.
0: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you, ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
0: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
0: Galing-galing ni Kuya.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 구글 구글
4: ang ala-ala ng ex ko. Parang mantsa. Pilit kong ginugusot. Ang hirap tanggalin.
5: Hugot amor.
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
5: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ako gali si Ricky, sago na bisyuhan ko. Kugtas, pirmigin ni kanan ko sa akon. Abi ko gani, wala na ko pag-asa. Bisan ganit hamon barangay, nabantayan ko nila. Binambalan ko sa ngabihan ko, maya, Meg, ara ka sa listahan, tumig sa barangay, Meg. Di, abi ko ya, listahan, mali ang feeding program ya. Gali, listahan sa mga tulukangon. Sa adlaw ka pumati ko, MOR. Yan patunog na nilang kanta ni Freddy Aguilar. Hindi, igoogin ko. Labi na sa linya, balang, taang nanay at tatay mo, hindi na alam ang gagawin. Hindi ko sinsyagi ko to ya. Pagkatapos to, hambay ko sa kugalingon ko, mabagoon ako. Hindi na ako mag-intra-intra sa barkada ko. Mabulig na ako sa pamilya ko. Abo na kapasalamat pa ako sa MOR, ha? Kay, hindi lang music makuha mo. Hindi lang programa sa mga DJ. Hindi, kayuhan man eh. Tungkol sa MOR, hindi na ako tulok hangon. Bawo, perte.
1: Tired of the indoor grind? It's time to step outside. Your daily dose of nature is the easiest health boost you can get. Just a few minutes in the sunlight can give you the vitamin D your body craves. More than that, nature is a natural mood booster. That fresh air and sunshine instantly improve your mood and melts away stress. So skip the scrolling. Take a walk, grab your coffee on the patio, or just sit on a park bench. It doesn't take long. Spend time outdoors today. Breathe deep, relax, and enjoy the simplest way to feel your best. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: WMOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Hoy, pare!
2: Oh, ni anak ko butakal.
0: Sige, bilin na na, pare. Ako na'y bahala na. Salamat kayo. Kay pa-breeding na ko ang akong anay. Para sigurado makakwarta ta, di ba?
2: Ah, mailak, pare. Sige, ako nang ibilin na. Basta kay atong bahin, 60-40.
0: Automatic na, siyempre. Laki mo, 40 mo, 60 ako.
2: Ah, sige.
0: Kwarta malabo na sandi. Dik. Di saan ako'y butahigot, saan ako na dire. Hey, mag-ilis ako.
3: Kung ako'y mahimong baboy, ihikot sa inyong silong. Kung aduna mo'y kaluhoy.
4: Kainor! Ay, nakuang. Paglagot yung kubayo itong tour ko ganina, kikipaningil ko kablong ako'y kwarta. Saba, makikanay ka ron. Kaya tawhana ni Wad na po gipakaon. Kablong kusog mo kaon ng baboy, magdiwang na po diran. Kung na-permiti magpakaon, marami makakwarta ko, ane. Dik. Sana ba itong lamaw niri, awe? Dara. Ay, magtuwad na lang ko ka para mayabon akong tarong o di mausik ang iyahang mga lamaw. Ani, dara. Dik, panganak na dik, ha? Kaya para kumabuntis ka. Dagan kami mga baktin. Dara, o kauna na pagayo. Nilipatong sa kulikon. Tabang! Kanon!

0: Makalul!
1: Oh, ang imong ugangan! Gibatungan sa akong butakal!
2: Oo ba? Kalawgaw na yung butakala ni. What's your taste ng butakala ni?
3: Ano ay tabang? Tabang ah! Okay, okay. Ako anong butakala nga?
2: Bira, bira, bira!
1: Bira, bira, bira!
3: Napok na ko!
4: Sabi na gina ko pag-antos eh mo ganon. Hindi ko makosimation mamatay na ko.
2: Dabay mo. Pasailuan ni butakal na makiwan ni masayos siyang gibuhat.
5: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo ha.
6: Right away sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
5: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
7: Easy Tickets Land.
5: Oh, di ba?
7: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
8: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Te, pag wala ka bang tenga, maghihigaw ka.
1: Siyempre hindi, no.
0: E pag wala kang daliri, magsisingsing ka.
1: Siyempre hindi, saan ko naman ilalagay yun?
0: Eh, bakit ka nagbabra?
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

Kung paborito mo ang pizza pie nga manamit kag barato, yari na ang pizza pie para sa imo. Pizza 15, pizza 30 pizza. Pizza pie nga baratohon pero malahalon ang kalamiton. Available sa nagkalain-lain nga flavor. Pizza nga may atsara, pizza nga tinola, pizza nga sinugba, pizza nga ginpasuhan lang, kag ang amon specialty of the house, ang Kinilaw Pizza. Pizza 15, pizza 30 pizza. Doma Delerio kasa kanamiton. Pizza 15, pizza 30 pizza. Manamit kag barato. Pizza 15, pizza 30 pizza.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo.
1: Ah, pandamay, mo pa nagtutulog tao. Oy, si Lito, mreni, oh, sa manlit.
0: Na yung tinapa?
1: Ah, tinapa? Oh, na.
0: Okay.
2: Ana.

0: sa usa ka barbershop.
1: Dahil ng ulo niya akong customer. Mura mag-uglang paso. Ah, sir, excuse me, sir. Gamaya na lang sa imuhang buhok, sir. Oy, unsa man ako ni? Gupitan o ihapon?
2: Dili!
1: Unsa man ni, sir?
2: Magpa-color ko!

0: Ay, maulit na daw ako. Gusto ko lang huruson ang kalso ni Mrs.
1: Wow, pade. Tiso na ang gulo-gulo mong unyan, ha.
0: De, kaya pade. Piot lang kaya sa ko. Piot, ano? Piot.
2: M-O-R. For life.

0: Okay, batayo dyan, mga chong.
1: Ay, yung kaibigan mo na sobrang tamad. Tapos ang lakas mag-complain. Ang kapal!
2: Ouch!
3: Mara!

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.

0: Agoy, alo yun maglumoy.
1: M-O-R!
0: Pirmi na!
2: Mga DJs na makulit,
3: tugtugang malupet, bongga!
2: More sa umaga!